0: sebo meri wa kanu sia mechiru kanu donu sia
1: donu ti da gbotira
0: da go super
1: ari so abuja go sonu kwori
0: ganji ganji
1: ogan bio mesile je te do kole se ni kekle Victor vine ma o mo kwe bi bo sunu ye o ko fi o ka ko ni te po ni kekle le ma chi o ma to ji ru ni kekle ni kekle bo kala do nu Victor vine o de suro di ye ni ke grido file sin aso me kwe u so me si de suro ai kwe
0: mo we
1: ti e te de ko na so a ho nu me si le to file de suro mo mo gbo fin de pe yo ne
0: nkan chi
1: ye ni kekle bo bo gbogbo ni ebo n tagbẹrẹ mi ma sọ si ko le lọbẹ wo bi o na si na o tubẹrẹ ti fìlẹ si iwe ma ji mẹ akọsuka regle da lọ pa gbẹ dinbọ edo wa da lu
0: akọsu
1: mẹyin ma ka fún mọ lọ akọsuko da lọ mẹ gbogbo akọsu
0: mọwẹ mọwẹ
1: do fi ede ẹ na suku rakọ ẹ na su akọnu mẹ si lẹbo su akọnu sekere dẹ
0: ganji ganji
1: ede su diẹ tí ọkara mọ debo dúdú rẹ mọ edọde wọn ni dọde
0: edọde wọn edọde yìí.
1: Bo isu aso me kwe vireto. Chogre ni ezame ni be.
0: Eyo.
1: Bo ka kekle, kite aso ni ma sukpo, ay hon ni ma sukpo.
0: Ni ma sukpo.
1: Na ke ni kekle, hon ni ma sukpo, be ni trete palu nou vile.

0: dalẹ nunu do ye mewe le me
1: bi eniyan kan ba de dalẹ re
0: eyin do mi ro po ka dalẹ itan
1: ti o ba tete jewo
0: bo ma ya o yi gbe tan
1: o se gbe yawo
0: bo iwuli ya lo
1: iru eniyan be
0: me mo kon tan
1: tori aisododo ati ailooto e o le fa ki satani fi ya mo jemo
0: do ma wa dodo po do ma do nugbo etan po o e ren na zomo legba na sayanu ye
1: ki ti e wa se satani nikan ni yo fi ya je won
0: e le wa ndo legba kere na do yanu ye amen
1: bi a ba lo sinu we beru ori ketala
0: e ndo mi hebreu chapitre 13
1: ese ikerin
0: afo etan enego
1: iwe beru ori ketala ese kerin
0: we iblu le ton teton wi atan kiki ame eneto
1: mo fe ki gbogbo eniyan farabalẹ gbọ wa leni
0: nbaro mele bini gbigba hun bodo to mi
1: ye pe yawo ko lola laarin gbogbo eniyan
0: na alo wiwuri ni do susu do
1: mele kote si di alai le ri
0: na zaeto ni kaso ima do blo
1: nitori awon agbere
0: do agalile
1: ati pansaga ni olorun yo da lejo
0: bo ayode tole po wa kuro ra so da we na
1: yes
2: que le mariage soit honoré de tout et le lit conjugal exemple de celui. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères.
1: Ogoni fun baba lo
0: ki gona to mi ton ro ji aga
1: satani ni kankan ni yo gbogun dide si
0: legba kerewe janzi awon pe me han
1: idajo gangan wa
0: we di dade sutin
1: bi e ba ri okunrin atobirin
0: en no mi mo sunu po yan
1: mo wa loju ona
0: deru aliji
1: won o ti fera o
0: ye ma o da ede
1: o ti seru o
0: ye o na gba
1: sugbon won sese ku sese
0: amu edo nu gblegble wa sedu ede le
1: won se nkowo bora won lara
0: deru alo kidu ede le wudo
1: gbogbo tan ba ti rira won
0: do pele binu de mu ede
1: be ni won fe ma bara won lopapo
0: mo we na jonado kan ro papo ede le pogbon
1: bi won o ba tete jewo
0: enu e maya o yi igbeya
1: ti won to wonu igbeyawo
0: we to bo bi o alenunu awla biblia
1: ogun kan ti satani toju pamo ti o fi jagun pelu won niyan
0: awon ro ko ne bo legba ko se kula donu kan zagbe bo na zedo ton awon ye
1: ko si eniyan kan ti o ri eni to fefe ti okan o ni ma fasi
0: mede bu makade bo na mo me tagbe jaba yi kai to ma no don se
1: gbo nigba to ti di wi pe ife e tin lagbara agogo lati tete se igbeyawo niyan
0: amo eyin dodo jemedede won yan wa je ku won do ji yo gamen na mo te do wuli ali alone
1: ara mi ninu oluwa
0: me chele ro klu no me
1: ibalopo laarin okunrin ati obirin
0: kono podo sunu me ronyonu me
1: o ti je nkan ti satani nlo lati ma fi da ijo olorun ru lowo lowo
0: ba elezunu de bo legbaro si zawe igbe na mo te do wulu abu okuru na ton alonu alonu
1: agbere ti kunu ijo lowo lowo ba
0: bo agalile ko ago agume bi egbe
1: awon odo o fe gbo nkan kan mo
0: bo jonjo dale sodan sentia
1: agbere yen ti yo won kuro ni waju olorun ni nibi ti won tin wa lara awon to yin olorun
0: bo ai ayo dide lo e kuro dide ye so okuru na sinu kan fide no zegbe to pa mawo ye
1: tode e ti e ri okan o ba ti ku nigba to ba ri pe o ndaru ese bayi yo wa mo sa ni ori pepe
0: mede kundidi ayika e tonton ma ko kuwa bo e ka moro jemede mi do yin na dole kon ton wa we o enu aje yin gan na o pepe ji
1: ibalopo laarin okunrin ati obirin o ti mu ki opolopo awon olori ijo ki won ni yawo repete lati ma fun awon odobirin loyun ni ninu ijo
0: kondo podo sunu podo yonu poteti e ko zomo yewu agun gale yo wa je kondo podo po o yewu deyin o dio vida gume pobo je o ko dona ye jiro pepe kuru na ton ji
1: ibalopo laarin okunrin ati obirin
0: kondo podo sunu po yonu poteti
1: o ti mu ki opolopo ijo ko fara gbogbe opolopo ijo kristi ko fi ara gba ogbe
0: yo zo bo agun deyin kristi ton supo supo ye ko zi agbaza boko yi blessi ya pa
1: opolopo eniyan lo nso leni
0: me supo ro rido edo egbe
1: wi pe oro igbeyawo ko kan ijoba olorun
0: do a lo wiwuli si ko eku kan sepe to me o
1: wi pe bo ba wu obirin ko je yawo keji o ba wu ko je yawo elekerin bo ba wu ko fe yawo kan o ba wokunrin ko fe obirin meji orisirisi awon oro radarada ti ko ba ipile ti Jesu gbe kale
0: do je merede ejulo meon eran ina idasi atan ejulo meon ina da suawe ejulo me ina da si aton bo yero dido we alopa lopa bo huinele dedu e kade yo e ka so gbe ka dondonu dide Jesu Christ zeda idro dogbon o asupasipo o dalia
1: nigbati olorun fe da iyawo fun

Ine xexeme edo tagba go jigbore wanu jigbore edu sablan ti won via du egberu yele 01 21 31 45 32 01 21 31 42 01 21 60 42 e kalo o je wono mi toro to kalo je wono mi no se anyanu lo eyi mi ayo ka yan so do e ko egberu mi o no wa be so konu ki do du